Baigu pamlen sena ngalpa nao sena puyampa ngalpa nabi awa kui kaima nao ngabani hainu ina la kaya walmani nao buhay sa iki mora dia tanru ima ngay bia kalmel kaiba ubatay nga mati kita good way this la kau ngalpa nao eldal mora gagatia sa iki au krisapa gemi pa nabi dada butanu kai kedao migine information il ngalpan lakas kita kauriatia ipao gatia o adi ang alpan na o zapulo miday mi pasita o warao ay tamoy no region ino amat kita tago yadal alagay ta sauta no so ngayo kiding kaya ngay biya mata ni paru ikay kinabi awan o kay kasi 11 o'clock pa

Naima Dina, Wartner Muino Malagaina, Tia Inu, Angalpano, Iskuta, wa Ibai Kau, Municipal Sister Sabil, Seno Inana, Senebi Sabio, Mia Kuikai Maidina, July 1 Anu, Nubi Inanabi Watono. Also, Tana Mia Ina Muino, Plazing as Senao, Keda, Placeman and Ninu, Mia Ina. Seta I skuta wau kezu pulna ngā tanaula I gau I e I tamamain, gamungu mamain. Apuantati nau, mabegal ngayana ngā 16 watono apalse I keda tana senau nui skuta launga ibahe kau sabinu wau I e I maipana. 16 ino apalse tawatal ngina waptati ngula I gau fine manin. Seta dur device al say keda wamin pana punga maipa 25 kilometer ya au yabaiti ezima step keda zpul ban maizima ila matkidao put patano sino speed limit au 12 kilometer ngitanga o pedestrian ala Mabaigal ke the elderly mia ima mining it was tanamul pake dao rumpudan tanau sabim baigan mula ingi nao mia ina manin breath tau testing ibi aiman kalanua mia ina waset sepa durao final say 500 ang kadaip ke da so no iseno bi mia isina ngapao in kaya 31 kaina nga August 31 ang usay zinanga au sita mabigal nga yan nga ride sino miya ina sino because yuzi may pananga tanamas bi kedao 16 watungo kada ipa magina kazil lao nga miya ina alaisen ilgal keda au sino kainu sino because zatano kuika impa au August tungo kaike au ngita siki keda notice say keda mizipono sina imana nga no ina alaga ina notice board on keda uni pasina say yao tana muni ya mia isina barcode keda ngit no isina u scan emani nseno bi yao keza kalanu wau ngin sepo sena bi barcode on code on ngina u mia ina mani mipasina sepo mizipasina tamun website ngid lak seno kala no noin tamun minar placing au ngid get tds ngibe pa mina talati ai pa au especially ngalpan kazi yu nge pa apta til seta keda au ngaba mas noin au za balbay ngau mie ina mai pa seno nui tana mun au nubi keda zao iskuta pa a PMD stana keda trai pa au tana nui nau mie ina sita wartnor keda kaima accident ala mia ita me mai migina kazina nga keda nga dal mizpo wila zupul wa mai pa iskuta ala

Overtone and sena bin puyei palaka o gudwidi sa o ngalpan zagita o mabaigal. Tama zagita o lagia se iki o kurisapa gemi pananga. Bata inga ka ike da o ngalpan au mi eike sina 20, July 24 sena o mi awina gaiga sena bidei tuno tana o kulai kaipipi ke da mabaiga na o saibaino au elder community tana seno bizage time di na mi paina na na sene youth mai da di nanga tana so sena kai nui ba tenke sena na 100 watt kai 100 watt ala o kasa mi pa kai ke sena anniversary na no so wa kaske da o me tamo na pa community no se tana pamle na mi ai na i madin program au batainga pa kita nui kei au zakai tana kai nui nse no batainga au seno bigai ga kai date kai seno mia ina mai panano what a milestone ga seno ga samana se pol pala yuka sar nga ngal pa o memor nga karnge mi din na wina Saint Paul kula yau 1718 na sena kai yau Holy Trinity wa o mia sina batainga kai ai mane au tana mona o preparation se yau se pa se no ke kine na bia foundation wana din nga na nu au zaget lak tana kima utr nga i madin 19 utr nga nan mai da din se zinga pele me sot na ro na nu a ke kine yu ta kala nu ara temporary youth tana mi ai na madin mari youth ap kala nu se na na na se na bia ina kai na Holy Trinity mai da din so July 24 na se no batain ke na gasam pa na nu au kiyau giga sena na nungar kai Andre dao watau anniversary tana celebrate mai pana kadagam no la kudwai di sao pamlel seiki adi amura saiba I pamlel lao ngalpan sao tia wara kurisa pa gemi pao sena ubi yao waitatabi program no kapu bata inga ngitamu palak moro ngitamu plan kai mora balba inga kai sena ubi miya ina rao aimede kai ke program ngitamu kai sena